Atalo Fatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand Pacifica. The headlines, Whanana Ephesus Collins family are devastated and disappointed to coroner's report. More school students working to pay family bills, says poverty advocate. In sport, Ari Severa is praying there's a Moana Pacifica next year. This is the details in Samoan. Te amurio, talani me Aotearoa New Zealand, morele te o New Zealand Pacifica. O whalia lai ngō whanana Ephesus Collins, o fautuanga sa la ngā maile sue suenga ino na maliu, o whailo ai atunga lunga sa la tū la ngā maile wale amtanga, e tu samale li pote le local democracy reporting. Wale e fia fia o nore amata opu sa whaia, le whai unga au noa ma sue suenga whala wai kele, a le whai masino maliu. O whanana o le whai pule mō mua le pāti ale Greens, ma se taitai o tangata Pacifica e o kila ni sauti sa maliu ia fia puari loa fia maru fulfa, ina wosil na fatua awa yatu i fa mo mo nga sue tupe mo te nga tupe te maiti ali charge fund water run i lo nga to tono au kilani i se fa mta langa ina mai ayo le fai unga le te maiti sue sue fa pito mo maliu corona Janet Anderson ta fa di ayo le fali tua fa na na vasa fia Collins o mato ai mafa tielo na inga to ele fia fia le fai unga ele fa yesu sue nga fala wai tele le maliu fa na na E bono sa awina atu ai e tātou tāle lea sona rafi, sa fisilingi e vasa fia, e whātinonga a ila tū sa wha amaba boina, lea sa ili ngā seleni, ili teimi sa maliu ai wha nā nā. Ma ia tāu ai, sa lātou maua te wha alinga ili silia lai titi male lusul whai tū la, tāru ona mai anu whaia le whai unga. E pe ona iai te wha longona, ele o lava se teimi tāra whia ngai, e ngā sese inai le mba mafo le mata upu, ai patino le le tō sina e o le potium wha sa lalonga. Whapea mani ma mafo mafo fau o tui natu i a te monon ainga. Sa mawai ili sua sua ngā Corona Anderson o whanā nā sa maliu ina wosoro na fatu o nao a ungolo na mai suka malo na puta whapea mani toto mawa lunga ri teimio le whamoe moe. Whalia e fia vasa e ui lava o i ungole sua sua ngā o whailo ele monion ainga ai patino le i fautuanga li tamai te sua sua whapitoa e jusai mani saofia i masini whate i fatu e fea vea ia politi fai prelator Whapea mau whai ngā ruenga lango lango soi fō mālolo ina ei ei lea no whanga. Ai o atu ngalunga sa la ngai lona ai ngā maila wale amatanga e leo ato atoa ona fō ia. O leo fia fia ele minister o leo leo Mark Mitchell i leo leo leo superintendi Rakesh Naidu. I leo leo lava se te ime vave whai lo ailo nau nau te inga. E fia te moe o se sui te ovar pati ele leipa e ui lava. O loo sao fia i talo noanga ma ale ale iso o tanga mare sao ngale mu mō tanga talau tele. Ma ia inga whātino na malo. O nai tū, o le pūle o vaenga o whainga pā anga o tangata anu SS, i tū aingo tūpu anga o tangata Māori po iwi, whāpēm tangata leo tele na matanga arua ngau leo leo. Ai o le aso na nafi. Sa wha maoni e o se sui tau vaile lise le leipa, leo o whātulanga mao lunga tu ailon tūlanga, na ilo le tō tēno whai pūle o iei nei le tūlanga se furuma le tōru le lisi. O le kai au na nafi, sa wha matali nai le tei ulo le leipa Chris Hipkins ia nai tū, o se tangata le lei tele wapu eina le leipa, pe ati utilo i ai lona tomai, ma le lo loto tele lona maana malama ina ngā lulu e mtangata Maori ma le Pasifika, ngā lulu e mtangata lau tele di tonu le tunu, e peo nalo loto tele ai lona so tanga. Whaaria Hipkins, ele vave a waiatu e nai duer fato sina le leipa, o nolo faieta le noanga, ma le komsino le lo Richard Chambers, e winga e fa pe fele o na suia, mai i se tangata whainga rua ngā leo leo e sao loto mai whainga wha porakiki i le aveai masui tau wao whainga palota. O fautua ngā re komisi o whainga palota ma o tangata whainga rua ngā i fie tau wao sui whaipule o re whae loa leilo na whare whainga rua ngā i se vave e iai. E wha tangai i le whare whainga rua ngā i whaia ni whiau ia inga tāru whia ngai mo re whaia eo se ngā se senga. E pio re tuu ngā rua ngā ma tuu i tītie le sao fia i wha amtala ngā maale ai. Whare ai Mitchell, sa whaia re whae unga nai tū e na tele whaia nei whautuanga. I le lise fitu ma le lua o sui tau vāra pātia le leipale sa whae loa na nafi. E tōru sifuru e sui tau vā fau e au fiaima Henrietta Hankin Tangaloa. O Hipkins o lo tūranga mōmo le lise pito ti iai ma kāmea se ploni le sui tai taifoi e lo na tōru iai Barbara Edmonds. I le ngata o le alu lea onga yasa umma ai o Samsa enga e tau sanga sutoru lea onga maulunga papakura hai skuri au kenani saute. E whaingaro nga fōi supermarketi, mō le luas furi tūla e le vai aso. O lona whānau nau e whaingaro e nga, o le langorongo ina leo lona ta mā, e nga lua se ave ta avale la upa sese i po le upa, i le pō a toa.
ma fata moe lana pisiniti whakaupangi ma moe i mga ala i leao. O nao le taumata atelo le taura soifuanga maripen siri malona ainga to sutasi. O lea, yeise isi alfanga o Sam ai aru lea onga ma whainga alu ngari sila soniai ilo ni tamaa. E peona feto iri tautongi o pili ma mema na o mia e fale. E li lipote ar kulupu mo whaatinonga o tamaiti olo maati tiva. Pole Child Poverty Action Group. O le lua whamalera ful wha. Sa tūsi ai. O le whainga alu ngari siri mara sifuru ono le lua sifuru i tūra ele vai haso. E mwheona yeise a fianga leanga ia o onga tamaiti. Sa fava senga ina ele li poti ili se fulu lima afe tu polanga televo e fai ngaruanga ele va o le luas fulu ma le lima se fulu i tula ele vaya so e peitai sa fava manino ai oni fa mau maunga pido sili ona le le mana o mea ya oina ina ia maa lama le le ai ile a fafi taulin o le suizo opor kulupu mo fa atinonga mo tamaiti mati va au kilani Agnes Mangele o popole ya fia nga ier fai ngaruanga o tu polanga onga e au fia i male uti ai lava i ngaruanga e maula na tongi ma tau fio fia i lato mare au sio lato le lei ato toa. Ma ia tau foi o tamaiti e iai moe mitinga i mea te tele. Ma mea silo na le lei e peo le avea maloia po se fo mai. Wa umi tele o na avea mfa fita auri mo tamaiti a inga e maolo lala tupe maua. A e teli tonu e mangele ua faa tupula ia le avea nei ma mea masani. O nore ma mafo mafo fau ili tango taro soi fanga. Ia tau foi e marami e le malo o no tele atse mea lato te fai e langolangwai a inga e maolo lala tupe maua. Ina ia o aina if so swani tu pulaga i ai ngai ala ir fai ngā luenga a o a o onga. O re suizo upo tangata Pasifika mo le ango maulunga Papakura High School le sieli sa miu o i faa watenga ina e jisem bale fase furu pasene o tamaitia anga te sanga sifuru lua ma le sifuru tolu e fai ngā luenga mo ni tula i ngā luenga if so swani a i o latu a inga. Ma a fianga o le tulanga i a o onga tamaitia matua i mawa e lava. Ai ori temene hei wafa alia Samsa enga o ni iso ana wō u mā elawa na tuua o ngai fisosoni ai o lato a inga mō li tautu tō ngio pili. Wafaria le ripare mia tuisina me maulo mo tō tua kosita falatan o le fātele ino le tau e tunu sa tūra tonu o le a le fisosoni ai le le tau ngatāra pin cinema sua u ni zila a e leo popore fo ia winga se fa fitauli o se sa palai. A faria e fita fita Israelu sa fana Iran i ana pomu fatun tonu o le mamao ballistics missiles Israel rimatu mose te mo mo te mai no tau fili te wa perila mata wa ye o mai ni te minei sa la tu fa salave ya umma ya pomu sa fana na tu Iran fa ri ana mangal fita Islam ya Iran le Islamic Revolution League Guard Corps o ne yo sa inga mun mun mai yo sa inga Israel o Beirut mai ole amatanga le ole va so ator fa wa wo sa inga fia. Sa alungo e lakse nil porkalame na morning report te leiti o ni sila ele o vave ona yeso na popolenga winga ili se pala ili soa u malipeni sini o yei nei. Ta alonga, sa alonga di kapteni mua mua la urakapia na maana pasifika adi savea ili au faili ipoti ola urakapia ya pani e nate ta alusia ole aie lava le au ili tosa fau. Wata ai nei falo fa tino ngā le kalapu ina utu uina ili vava inga ale kampanie fa ata apeina me to tino le au o no ule mfayona toe fa awa uina. A failo ai ka company sa oina e ona ina le au le Pacific Medical Association e lo tu se vanga tu be fatto moi ai o so vea sa so son in cala por Kobe Steelers e manu malo e le tamar sanga cala po ya pani su nga champini fa in ol vaso e no faia in al cupo to spios lu sfulo su ton sa fari ai o le mana Pacific o ye lava ilo mana tu a fa o pe se le motonu le mana yo au le tamar sanga supara ka pe Pasifika. Sa alongo e se vea ngo tala ale rugbyjp.com o lo tu mau lava lo na fatu o tuanga ai a fai e tasi se pasene o yai mora fasa o ino na mora Pasifika o le mele na e manami ia o lo i talo sia mata talo o le a yei lava le mora Pasifika le tu son fong o se vea sa fai e sona sao mate ina tele te te i o le mora Pasifika le tamo ni sanga le ruafe maru fulu lima le sa fato ila lo inai au maro lo sen ni sila nei le Blues, Crusaders, Highlanders ma le Harrigans. O sa vea, o le atu e te liu mai nei ni sila molo na whaia o ngare kalapa le kopi stills, Dave Rennie, le wa vei nei ma whaia o nga o le All Blacks. E te le ina manatu wa ngia o sa vea, o le a whiriwhiri a vea ma kapti ni au tu o le All Blacks, pe a whai lore awa Rennie, i le vaso asau. Wow, tilo tilo nei, ala uroka pide to fitu ali i ale All Blacks, the Sevens, a ni sila mo se la atu whaia o fau, ina ua step ese e Tomasi Thama. Ile mai ai o le fatu sinamon ta amrisanga le rangi o le lakapiri to fitu le fai. Ngore vaso,
o sama sa ave ma vaingo fo ya o ngabon on to sanga butonai ile mai ayo se fulu to sanga sa ta alo ai mole au ile valu wa se fu a male lima male lua fa sulima ma o tel ton o sa ore teme fa se ese ai o le fa unga sama o fo ya teme sa fa to ile loile na au franis fu fa le lima so nga champini le sona na fi ile va ta mo sanga i bodo i frani Ia man fai a unga longa langa ora ka pia Spring Box Africa South Yale sui mua mua o Blacks Tony Brown. Ola a tue te liu mai nei New Zealand ave aima fai a unga longa langa ora o Blacks i lua fe lufuru valu. Ma le lua fe ma le lufuru iwa. Ola a fai unga iu lava ele ese isi ili teimi nei e ave aima fai a unga fa ululu o iese fea ngainga. Ma le la ka pia New Zealand i tu atu le ori ta amal sanga ori pura rangi. Ola tau sanga fau di lua fe ma le lufitu. Le fai ei Australia taranau ne yaso iai pele anga malu ia toe. Well, you're my hero, so that's news in Samoan. For Radio New Zealand Pacifica, be kind to one another and happy day.